Atika, siguro may takot ni ang atubun ng akamulat. Uta mo lang isimua, uta ako yukimuli. Para ako ifuhay mo, yutatang pakaro katua. Ape, ape, ape. Ahako atay tatang pijatarang yutamati. Taito tatang pinayro, kapat karo siya yay ko. Ah, tayo, hememememe halang yutamati kya iko. Tayo, kakamoy mitinay. Pei buong naman. Pei terang itaw turun ako sa finlo ito. Tuna mamaway. Kumato, kontratangot. Tao, hipo kya. Tiri to kamoy mitinay.